mumpamba uhondele bantu eske beto kundurita tu kwamisa yati kakundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwatu tatombe ngati tanunga ambe salu chituku.